Prince T na hiso. Mafumvo. Emi makaita form 6 mukaenda ku uni makazo iti. Instructori wangoma. Makulayo. Kana tisingaenda kubasa turu wa makulayo. My hit master. Makange buri ma class monitor. Ma prefects makazo di.